0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hei, o mātou mātou nanga koe hātou tūra tō mga hoko e hongfru mali mātou minuti ne toi ke tā ai e mata hala whā. Whakarofora hea tuke kai manena lei, whakau e ko whiriwe ia mwela ngona e hawa leo ke he ahu nei.
2: Ki ngi ta hoho ki aga tuka mua ma inga. Ki hea ni ka ama. Saka ue po a liri ke la ngone tau reo. Ko hea ko ni a mena hae ne ni pia pia lai ki ai. Ke tu tara me la ngone tau reo. Ai a ngai nono fono ni ka ina si fua kau si io fono ni ka o tai. Ua ke tu tara me la ngone tau reo. Me fere vea whano me tau manga whaoa. Ki ngita u fi atu ka mua ni taki taki e ngā hua, mo he ka mataanga ke hoko ke he mga hau ni. Koe he ani au mō nei, ke whakalofa ke a mua ma inga, mo ke he ma, ke a koe me hao toko ume whanau, ki ani ke a ama mfuki, me he ana wha amanga wha o ke gaina. Kai mua ata ke a fini furu ola nga hata u tōru. Pretty girl, lo ta tōru me wha pehe au tamakula pa mo ana luke luke, pretty girl. Ingi te ato ke mtouru osi. Koe mena nai ha ako ne fia fia lahi ai, koe tu tara mai me longone te ureo. Ingi te whakalahi ato ke mtouru mo haku te uniu e. No nofo tata me mamau. Mua ato ke hapanau ha ake uweringi toni. Koe koe ma Valentina. Kia koe ma... o hei fuki fonu ura fuki ha ton lisa mo fei ki ngita hoho fiatu ka mutoro osia i Wellington pia ni ki tau matua nei na noho mai i hamoro toni mo fei fuki ka mua ato ka tau ni ue e ni na noho mai karasi osi ka mua ato ka motu ko ni ue mua ato ka koe ma pichei pichei whakarofa hoho fiatu ka koe Paka ue au ka koe ma pite isi, paka ue fuk. Hako mo ue koe tau monu ina ke mga hala nei. Hako mai noe koe ka ina hao i hara mahanga ke no nofo mo ume tama he watu hui tau mongka mori. Pite isi, paka rofa la hie te koe. Paka ue ko mo ue koe tau ngahua mitaki hako he hao ta paka rofa. Kwa no nofo noa mo ume tama he ka ina. Si tari ke umua se tawa i tau. He nona koe me hewana hao. No pay, no money. Paka ue hae koe mo ue koe ma pulitei ta monu ina e fuk. Paka ue lai ka koe ma whaitama. Ai o si hako ta paka ue ka koe mo si ka mataanga i ani ki hongko mai ai. Hae koe mo ue koe ta monu ina. Hako hea hako ta paka arofa. Tunga nini paka mataanga mai whako reni he au whangi. E tau paka arofa hovi hufi. Mua atu e tau paka arofa hovi hufi. Muat ke tau monuina. Hae ni ne moe yao tau monuina fuki ni. He haa kwa amui he nof. He haa, hae tau whakarofa hoki hofi ka mutoru osi. Pe whaka matara tu mau au kere dio. Ke whaka monuina mutoru nena nofo tata me mamau. Kwa tau mena na ia matau whanau ke monuina aia mutoru. Kwa haa kwa ni a tutara neji he tutara ka mutoru ke monuina tau nonofo anga. Tunga ni ne whaka matara mai e whai whiau ko whakorene. Ha kola hea koma whakorene me kabisinga. Koe mena nai ene mua atu ke longone tau reo me kabisinga. Me me take tau roto fuk. Ai au nga whi kovi kovi aki me hingoa fuk. Na, koe mena ni hako ne kautu e mui fia fia. He fia fia ni haka sino. Ai manako au ke pehe hingoa na. Ai moua he mahania. Moa ni au he mahani whakamori me whakarofa ke monuina ni pihe ni fuku. Koe mena ni hea koe ne nofo me tua whakamori ke taupua ki anga tunga ni ni whakamatara me koe whiau ko whakorena. Ka tua whakamori ata au ati moe tau ata monuina. Pe ngi tau fi ati ka mtoru mahakun tau nui ue e ne whanong ono omari. Mua ati ka tau nui ue e ne nono fi nai. Tau hea au pihia ke rangua ni mutoru au, ka mori atu au, e, kwa whano taka whenau. Ka moha ia whakaroa wharahi atu ke mutoru osu. Whakaue, kwa whirewe ia tau toru ke he aho ne. Koe mena ne hea koe na noho ke tu tara atu ke whakama whana te tau toru. E tau whanau ke whakahere tau mamatua. Koe mena na ia ne kautu foki. Ma tau whanau ke whakahere tau mamatua. Osi haka tau rafu hongo furu heo. he ha he ai pe he ko tau mama tuata ko ona ene tau ta ko tari hong fu mata he ha he le wiki tau mama tua i ni we si tari ke hau ke moduni o mori atu te tau mama tuata ko hifu me tau monu e na osu ka o ai au ne mo i tau taha he ha ha ko tau mama tua ne le wiki si pia mtoro maha ku tau whanau le wiki tau mama tua ai si aki Koe tau mamatua ia ni ke mō i roa ai a koi. Koe mena nai haku wha whaka mai whana ka mtoro. Pese fua kau e matua po ke hā me hā ke ale vē ki whaka mi tuk. Ke mō e koe tau mō nguina. Mai tau mā whora o si kāna. Koe mena nai ne mua ki ai koe matua ke ale vē. Mō hai tau mena o si lalo lang ni longa. Ka koe meni whingi ni matau whana o ke ale vē ke tau mamatua. Koe mena nai haku he paka ma whana ke mtoro. Ha i roa e au. Ha ku au na e ne toke taha. Ongo fuu haka wani au hei ha. E re re ki tau mua matua. Paka ui e au. Ke mtoro ma amamu. Mu inga ko ngā hua ke hea e maame he aho. Koe haku nota whaka ma whana ia ke mtoro ma haku tau whanau. Ke mo ui tau mtoro tau munu no whaka. Alofa lahi ato ke mtoro osi. Ne whaka no anongo mai niu. Nusila nei mo niwe. Kia monu ine aho, kia monu ina mtore tau sino, ke mwe tau maloro. Ko ena ia kia monu ina tau tau osu. Ti tama nei mua ku ta maraba kofi ia, ka tuwa ke kuri wau nei tau tama tau mehe ka ina.
1: Hei, ko mo mautai, ka fawela ima haki kua, freveia ki hafi hafi, hanai, beautiful, if you fine niwe ka? Maya, maya koi.
2: Ya ge ko mu ta me na ma. Ya la ha mu. Na kai ni te kei mo ni ya mu ni. Bon win ha mo tau sino kia.
1: Ya koi.
2: Ya koi. Koi.
1: Ai mo te kena nga ko ha te. Ah, te tola nena lei ia mo e lolong ni fa mo koi na tu mai ki fanongongo ki ai. Porque motau toru koe, very beautiful, e fifini, niwe, mai he moana, luke luke.

0: You're now listening to PMN UE.
1: Whakamana tua te whekau mahuinga nei, koe mga aho hanei kua lata ke moua hawa huki pui pui, ke lata mai mga halama kaliri tunga tonga ngau fulu. Whakamawhiise ke whakamauhia fuke mga aho nei, mai ke ke moua ka eke ki finatu ke kupianga hila, bookmyvaccine.nz, poke hawa matakau ni whaileveke ke te whekau malolo sino.

0: bloody day.
1: You're now listening to PMN UE.
2: Whakamana tu atu whekau mahuinga nei, koe mga aho hanei kua lata ke moua hawa huki pui pui, ke lata mai mga hala makaliri tu ngai tonga ngau fulu. Whakamawhisi ke whakamauhia fu ke mga aho nei, mai ke ke moua ka eke ki finatu ke kupianga hila, bookmyvaccine.nz, po ke hawa matakau ni whaileveki ke te whekau malolo sino.
1: You're now listening to PMN UE.

0: Aia. Fala fala ya tika tulu si mga fifth day ma te mo kai nanga hon fulu minuti mo le im te hala a lima ko hoko e mga ke tuku e waka ha te tulu ke fenonga te mo tuku ni we ke tu tala te tulu e mga nei mo e taha de kautu he vili motu ko e ko ie ko e fuata ko e mani frausi manawa lui a si tu kwat fo mo e to fralo fo lahi ma ke te ia mo e tu kwat ma ne ma ni ke fo le fo fo le via ma ka mo te tanga te ni we te tu ne fo no no po e ono no mai ko e ka hai e backdrop ha we e mo tu ko ni we u ia ve ka ko fi ha ko li ha ke te ki ni we e tu ala te ni no fi ni ka e fralo fo le ia te ka ma ma li fu a tu kwat ma ni ke ka
1: e fala fala tu mama fala fala ke ha ko ko ho bi mo to mo tua ne fa no mai mo no mai ke a to to lo a fa fa nei fala fala ke ngo he ke to lo ko Jesus Christ fa ko mai ke ke fredi
0: fa we congratulations fo ki ni ga ko e mani ha ko li o kai ke ka tu fo ki ke li u ke no fo ki lo to he fo to fo no a mo a to ko ko ta ni mo e ta ha mai he drone to the form to the tool a na ke la le fo ki ni e la li ha o ke a mo e ko to fa nga tik tik ko tu ha to tolu he mo tu a li li fu prime minister si ko ko ni mo ta ha li li fu tau tan tan langi ne fitoko ki mo e ko to fa nga si tu ni fa wi to pa la nga ko ta ni ka ko tu taha mo ei ko tu but kai ki ko loli kai ki ko loli ko hoku hoku ke ta ona na ko to tu mo ga ko to ni ga hoku ke to a ko to fa ngi pia po to loli ya ngi pia kai mo ha mo nu ina ha o to am na ki anga ni ko hanga o ti mo to di ni ga mai tom sian na pia ki li hoku me fu make na ga te ho ko ingo ha o to priorities ka poi how with the curry he to how to I'm like young and lady ko ki ko tu ke lata mai mo tu ho dau
1: e foi le mam a foi le ke lo tu to ko valu ne a fai fala na changa ke lata e mai ka ingo ne tu ko na kai mana tu ke ke oko ke langa nei ke tuanga ia ka kopia ni e filianga mo e uyanga ko ko tu kumba kiao si talia mo fia fia ko te u amamuna ki angani ha whakatu mau mai he tūru tau kua maare ke he tau hu toko ke o mui he tau kupu pureanga ne kua mitaki mo e mai ke ke kautu ha tau a motu mo e tau tangata ka e mui tu atu ke he langa nei ke tūru tau kua anona tu ki ai ke whakahanga mitaki e tau nona whanga me tau mumui he ha tau tūru tau mamatua me tau whanau ne nona fu mai ke motu ne ko niwe pia fuki ke lata ia a mautari ke lata mo tōru ka amamunaki ke he hoko mai ke ato tōru a motu tase ke ahiahi mai pia foki mo e o mai ke liriu ke no nofo he motu a mamunaki laha ma tōru ke toko longa tōru ke o mai a tamu whakainanga fia fia lai tō mau e te tangate motu ka pia hoko mai pia ma tōru fo e lai ma
0: Ia, mi te gila he tala i hama mani ke whakao oho e tō tangate niwe tō tōru ke watu ke vēwa ke motu mo e o te fukini ka ke whiaki ha ke tō palana he whutu whonu ke lātama i motu whakala taha mo koe fukini si pēnā ni e tō amamna ki anga mahuinga hao ne kua mau ki tau si ke lātama i motu tō tahi whia whia ha koe kamatanga ni ha ko si osi te si osi te tau ni he tau whakaholoanga but it's really really good money that you've got priorities lined up for ko motu ga pe foki ni me hawa ko to fanga fai mena foki na rain mana ko ke fatu tala mai ke fono no to na ta tu ki ai
1: e to mana ki ni ga he he ha to to ro fo to fono to liu ke kumi kumi at ki ai ke to puhala ne mai ke ke fanga ngam ta ki pe foki mo e fanga ngam tu pe ke fanga ngam ta ki ha to ro mot pa la he tu pe ne va more ke ki no a pe foki mo nga ho mo e fa lu ta matkaina nga to li fu ko ho ko mai ke he fono ke puri nei ke ta to ro ki mo ke ga ho lo mo lo to ko ingo to puhala ni ko mai ke ke langmatai ke vota for her hope you fucking mo to hu ko mai ke ke hu toko mo to kumi kumbianga ke la te me hato toru a te fraulanga hu ke fraanga mitak na kai ni ko ta ta ia he vota for no kapia fucking mo to ko hu a pisibisi pia fucking mo to mtakau ke ke ne ko no to kai ke hato toru mut pia fucking mo hato toru to mtrenanga ne na kai ka to halo toru to alanga sino ke mai ke ke faila mata ia foki ka lotu am na ko e pesini tosi ta manu mala lotu ka ko lotu foki ki pa poto ia ki loto e at turu a mot mo e masi ke ke fafitu i fatu tu ma o tu mo lotu ia ke u atoka ta ki tu ka ma mana ke ni ke alono te ki mo ke he tonga hua mitaki ne ko la te mai hata tu ko tu mo e fawe ke ana o sia ko mai ke to tu ko ko mai ke mau nei fo lai ma
0: mani frawe lahi ki ha wa to mga ko fa to ka mai ke fa tu ta la to tu he af af nei ki a tu tonga lai fa lo fa mai tu ki a koe mo ha wa to mam na ki anga mo ha ma fa ki la ta mai to tu lu to nei i mua nei ko hanga o tu a to tu ki ai frawe lahi Emmanuel Louis, thank you so much for your time this afternoon to talk to us about your priorities for the coming 3 years ahead. We wish you all the best and for your, you know, what you have planned for the island, for the people, and we support you. And thank you so much for your time. For we like how the mama money to for the way to the mama work. Please stop by and talk to us when you come back to New Zealand one day. Yeah.
1: We'll do, mama. For we like.
0: Thank you.
1: When we're in Nepal.
0: Be a forky. Go away.
1: Bye, anyway.
0: Hiya. Hala, mo tumo tukai nanga pena ha ko fratu talang muia ko imani fangawishi mana walui ko ia tahani maua e tahano foa Wiri motu, taha mai he ono no fwa wiri motu. Si hana e tau amam na ki anghana ni kwa whanau nonga tūruki ai. Ha to tōra tō māho wa hongfrum pa whitu tō munu te mori ai e matahola lima. Amam na ki me kata e matahola ono. Oh, sorry. Kata e matahola ono tō tuku atamuia ki a Lorokini ki ute e tō ngahua e hola ono ki hola horongofuru. Horongafuru ki hola ua, ko ia ko Dorinda Hacker, hola ua ki hola ono, ko ia ko Luana Banyan, ni ko amamnaki ki... ki whataka tō kua. Kua tāde message pāla mō tūru nei. E PM ni ui. Tuki tuki. Tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki it's 18 minutes past the hour of 5 o'clock and we've just been listening to our conversation with Member of Parliament Imani Whakaushimanawalui. He is one of the six to... He was one of the MPs to grab a seat on the common roll, six out of the six. Oh, was it the four? One, the six, yeah. So you heard, ko a whiwhiri toa e whono kapineata, hata toro ko ia ko Ruchi Mautama, mai maanga ko Whiniwani Haku Patua, Ronda Siakia, mai maanga ko La Kepa Mareloa, pia Fokini, mo ia ko Sinahe Manahe Kau, mai he maanga ko Alufitong. Tā whalala ariu te mautura ia. Si hana.
2: Ka koe common role.
0: Koe common role, ia. Yeah. Yeah. Anā mata mata kainanga, e tā mai la tā lorongo ma maro, ki lorongo te tūruki ai, whananongo a a. Pomo mo kou. Mama mo papa, o se la tau hamua.

0: You're now listening to PMN UE.
1: Hai e mata mata kainanga ho fi ho fi a te tau whakalo whala hia tu kia tau tūru kei mga hoa whea whinei whakau i koe tū mou ham tūra whanonga nonga mai ki hata tūra whakahorang. Si hana, ko mou atua i e whakatu whono ke lata i a ke hongo furumahi wāki. E tau iki puli ke lata i a mo e whakatu whono ni. Si hai e mata mata kainanga, monuina hakupu, monuina la kepa, monuina a arufitonga ke la tia moi hata tura te whakaronga. Si hei am tamtakei nanga, hofi hofi a te te whakalo whalai maha kia tu kem tolu, whakahautaka mai ke la tia moi hata tolu whakatutalanga mo koe matu fifini ni hata tolu. Ke mga honi. Nā kai. Mo ia ko Bonnie Ray tala mai vao hanga ia ke he taha onga ko whakatua i matam ta ngai nanga si whakau toka mai ko ia ke mga honi ki lunga he hata tula whakarang whakatali mai

Ai, a tōle te minute ne tai ke tā tonua i e mata hola fitu. Ko i hado tōla whaka holoanga whae malo lo seno, mai hado tōla pulo tu nosi ko lona kumitau ka tā tonu mata hola fitu ma tau ka pisinga. Amana ki ko amunui na mai mawhale tau kai a fia fia mtolo. Ka eke ko koia nā ko i osi lei a hau anga hua, mai finatu ki kaina, mai whanaona o mai ki loatu hea o pele wafi, po ko koia nā ni finatu ki inga hua, kalofalahi atu ki a koi. Ai ai foki ta fra tuta langa mo lo tolo mata ko a Niwi Rugby League a ke to nga ku kui mo kai mo tali mai gen lata mata tolo fka holo anga fa hi a malolo sino me pulo tuno se kolona kumitao

ai a hofi hofi atu dofka lo flai atu kiam tolu mada matka inaga kai ki goe fra fra la taha maila ia koi gada tolu dofka halua ngai PME niwi a tu tolu a numela telefoni ge vilo mai na kai valu seo na kai na kai na kai lima tolu taha mai kia lolo ki taha tu taha leo lolongo ki fra fia fia ki a koi poko mua poko mutolu ki hea fia finei mana koe mga honei ki tuku atu dofka lo flai atu ki a koi nena vai mai hawa tau whanau ki hea ongapulo tu ia ko Dunedin o Tago fingita fukalo flahi atu ki am tolu mua atu ki mga ahu nai kua ka mata ki vini vini makalili fukalo flahi atu ki am tolu all sizes mui lelo longo mui ola ola

a mōlia i hea hunai me o mono ai e tau iki pōle fō ke ngātai mo i whono ka peneta he tōru e tau i mua. Se ko ia e hatau tōru a takitaki e kautū ma tua pale mea Prime Minister ma wangai e ni ko Dalton Tangilangi. Ko lau tōru tuko tōru tau iki pōle ke he whono ka peneta ko ia ko eke pōle mai he maanga ko haku pua tua Riti Mautama. Mo i tuko ua e eke pōle fifine ko laua ko Rhonda Siakia mai he maanga ko la kepa, e ke pūle he maanga ko la kepa, pia fōki mō sina he mana he kau, ko ia koe e ke pūle motu. A ia, se ko lau tōru a ia, e tau iki pūle ke lātai mai whono ka peneta. Ko e li lifu pali mia ko Dalton Tangilangi, ko ia ko Richie Mautama, ko sina he mana he kau, pia fōki mō Rhonda Siakia. Hanae, toko whae hado tōlo tau iki pōle, ko e cabinet a ia ke lātai mai tōru tau, ne uatua i he mga hunai. Hanae, leo lo longo ne uatua i he tahe hado tōlo tau matua fifine e ke pōle ke hewa hā mai longa lahi hana fōki tau tāleni, ko ia ko vainga tuku i tonga, ni wē

whanau. Manako mga hone ki tuku atu te ui, whakamunui nga whanau ke lātai mo koe, Alva Talopau ke mā ngai a ko Tauranga. Nā kai ni mo fōki e tama fuata ko ia ko Tingilau Ness, ko atu ai fōki, hana au whanau ke he aho i neofi. Ai a Tingilau, ki a munui na hau au whanau, pia fōki ki a Dean Rex, mo e whalala ia ko Alva Talopau. Hai ia ma tau matakai nanga mna ki ki au. Longa da waho fia fia da waho fulu fulu ala matawai hala mo e lelo longu nai sipa sipa whakahele.

tangana ia ko e walo tonga toa i mahina nei ha mi a whai kuhi ko e ka hae mahina nei ha mi ko e kamataanga he awhuka mua e mahina iuni ko e awhuka mua i e gen lata me mga hala makalili ha ia winter ia ko e tau mahina makalili a ia iuni iulai au kuso si o ge whakatau te malupua vela mautari ke wha mawhana whana po ke whakatau e tau masini wha mawhana mi tagila hika pefai ngutu a fi hawa lo to whali pana ko e mga ne ke tuku atu e tau whakalofla hia tuke tau tolu o si mua atu ke kai ma mama Rosa ne whai tu mau e whanau nao mai maanga ia ko hui hui Tusini Sisters o Niwi

la ia tu tu la ia ni ko tau se fa tu ta la na ia mai ta ma fa te ko Jaylen Rodba o i ko puna ha kinga mo sala mai ni e manga ia ko avaseli tu la full floor la ngi ki si ia ko ia ko ta mata ni niwe fa mo ni ko hoko ke tu anga ia ke pele e fe wa soccer a football ia professional ga yuto papa lungi ia a onon foki ni Hai ai foki to longa do tolo do fano ni we a tam fuata tam tani ko ia ko melakai ni pele foki am daka Auckland Blues mo Xavier Taele hai ko do tam ni we ai ni pele pia foki ke he tam fuata ko pasitoa ni pele am daka Northland a hai ai to long foki na do tolo do fano ni we ka ai lo mi taki he to longa ka tolo he fia fia a ko kisia mo ko fusi foki mo sine ni we ke to atu ho fuata ia ke tau whewa sipote. Aonga hala mahanga moe, kulami mai e uhila.

hea tu kem tolu ma tama tai nanga. Mita tu kem tolu pe. Ato tula ta whaholoanga mai, ato tula ta leololong ma hofi he PME niwe. Whakatangitangi atu ke whakawhiawhia kem tolu ki a whiawhinei. Manako ke tuku atu e tau whakalofala hea tu kia mtolu ne whai whanono o mai he muatu ko Australia. He am naki ko mnui na me mafala am tola fanono mai ang pia foki kai ma wila soni ne fa fanono mai amelika ana ile lo longo ne hua e tua i mata kau FC hala kepa ko e fa ko fetui

ni wea nei na whai whakanakono mai koi kia mga pisenga ke he mga ho fia whinei. Tukana ia kua kisia moi i loa laulo hei fōki e tau tōru e whiwhiria ngā he kapeneta he whakatu whanua ni wei. Ke tātu e tau whakaholoanga he motu ke la taia mai tōru tau i mua. Ko lau tōru ia ke he tau mga ho nei mau ngai ani e palimia ke ia e hukui mai he maanga ko Arofitonga, ko Dalton Tangalangi. Hāna tau langamatai ngā hua po ke tau minister ke mga ho nei, ko Richie Mautama, Rhonda Siakia, si pia foki ni Mosina he kau. Kiski tātu ki ai ke he mga ho fiafi, ine nai ko au monua tua i e tau minister fō, ke nā taia mai tōru tau ne toi mai mua. Ono ono tu foki e fuata a lau tōru ka hāpoko laua e tau minister fifine ne kua mai ki ke talia moi tādu e kotofa ke nā taia mai tau ngahua he hā tau tōra mōtuku ni ue. Loto toa fōke ni ka hā a laua a ke moua e tau tutuanga ia ke he tau mga hone si mitaki fōki he anono te kiai fuata ka haita muna muna tuanga si mahomu ki mua tunga hua e mune ke lata mai tau fuata tau tōru ka hā he mōtuku ni ue. Pia me ni ue anene whaifakana kononga tūmau mai a koi kiai makapisinga.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Wani mo mata mo tkaina nga ka ta to nem ta halong fruma wa ko ha ta to ta wana ta ta tu putu ka ni he fai mo ya ta to le puhala a mo ya lo to ru ko ka ta no ku fa ma spi fu ki ni mo ya ta to ru mo tkaina nga ko a Harry mo ka le ka fu ka wila ki lo to ne fai ta mo ya ta to ru to wana ta ta tu pu ka fa no no ngot ki ai ka ha ta fai ta pu ta ki ta ha to ko na ya mo ta mo tkaina nga ki ki se to ki mo ga ni ki ha ta to ru fu nga pe pa to ta ha ma ka ka mo e fu fu ona e tau mena ko kisi atu ki ai, ke he tau mga honei, lala kina ni ka ha ha ko e tau mena tutupu ke na lorangi. Tungana ia, ke skisi atu ke he mga honei, toko longa he tau matakainanga ne kua, nono futupitupi alau tūru ha ko e tau uka he tau pensini. Sikisikisi atu ki ai, kwa toko longa la tūne whetausi tau TikTok. Videos ke he ki runga ke kupenga hila ha koe hana lau tūrua tau nonof tupe tupe ta mai mungo ia ke kisikisi alo furufuro ala ka haha lau tūrua kisikisi anga kai whakalofa ha koe tau uke pensini ma mau tau wanga tau ngā hua anga me tau whakamena pehena ke tau mga honi ka riongi niki muhe atua mwale vāve tau masipaskere ai kai Lili o tau tūru ke tutuanga ka ha, a mā mana ki atu ke he aho whanau he patuiki ko siare, ke he mahina fōu fōki, si fia fia fōki a tau tūru ka ha ke he tau mga hona, ko mō e tau mga hakanan ofika ina, i mwari pensini ka hai whanat ke he tau mana mamau.

0: You're now listening to PMN UE.
1: PMN UE, ane ne fai whanakonongo me kai kia imkab singa whakalafla i atu koe. Ingo hātunga hua ko whakawhita kia ki mga hune. Whakalafla hau fiu fia te maitoro kia koe. Mga whao me hātunga pisinga kai mua ue atu ke lauturu ne kua mamna ki ke. Tutu tu haa whanau ka hake haa fuau ne koe. Anga hua tu tu tu rai ki hau lotu haa hua furu mahina ne. Haa hua furu ke mahina ne haa. Hami, tō tai ma whisi tau aha ko hoko tō e te turu ka hake mta hiko a me, si hako mai mea mahina i uni, ko hawha tō e tau mā tau matakai nanga. Kai moha ia, a mamna ki mai ki whanawanong ki hatau tōro tau wala tu tupu, ko a mamna ki atu kia i ki alata ia mai pōnei. Po ke mga hoko moa nei ni hanga ua tu tu turu ki ai. Ka pisinga ko luana benien ka tātua tu turu tu whakaroanga ki hoko atu ki mta halaono. He mga ha pungi pungi a pungi ka koe tu mga ho nei. Ni una tu turu ka hake mātuta ki atu me tau lea lolong fru fru ona pia meni we. To hoko e mga haku whanongonongo ki e tau wala tara tu tupu.
2: Kula kuke, lehe kula kuke. Si whakahela mai. Ha hela mai.

te matakainanga e tau wanatara tutupu kua longona kia i tau toru ke whae tapu nei hako mai whoki toa i tau toru ke hafo a lotu ke hawa furu mahina hami i whakarawhala i atu kai ke kokoi kua tuai hawhanau ke mga honei a puke a honei monu i nei hawhanau hao si tūtanga lai whakarawhano hea tua whoki atu long whoki tau ahau ke whakarataha koi ke he lalorangi nei ne kua whuaki mai a ia ke nono whuai a tau tūro ma tau matakai nanga si le veki tau malolo sino le veki tau tau mga whaua le veki whuaki ni ka hae tau kua loa ne mou e koi a koe tō tahe tau alongi tu tangata matahawala moi li makunue ne ke he maka honi ke skisi atu kei ka tau alongi tu alau tūro ne whai tuku hakilunga ke he kupenga hila i tau matakai nanga ne watu ke mata koe ni tau koloa ka hetu tangata toka he alauru tau kaina. Ka e no no fumilino mo e minuina tau turu ma tau matakai nanga ke he motu ni ne kua ta kere mau tau turu ki ai.

0: You're now listening to PMN UE.
1: PMN UE nene whai whanaona o mai am tūrki e mata matakai nanga whakala whau fio fia tūki he mga aho pungi pungi nei. Ko hako mnui na mai a tau tōru ki hawho aho ke ua furua ki he mahina nei ha me tau ue a whemo e ua furu maono. A ua nimo mata matakai nanga ko he hata tōru ka pitenga ko Luana Benin ko a mamna ki a ia ke whakahoko atu a tau tōru te whakaroanga he mta haulaua. Ke hoko atu ki hama tahola ono ki mga hapungi pungi. Ka hui ki hama tōra tau whanakona ngō mai ki hama tau tōra nea taongo ki mga hapungi pungi nei. Amuna ki hama tōka hako tutu te hama tōra ki runga ki kori kori me fia fia. A koe tau nea lorongo maho fio fini ko whakatoka tauka ki whakatangitangi atu ki nata mom tōru ki he mga ho pungi pungi nei. Kalofala hi atu.

0: tata he maho fio fie tau ne alolongu ma tamu kai nang ni kua whakatangitangi atu he pia men ni ue ke mga pungi pungi nei ko se hoko mai fuki tue ka he mga hako mawe he toa iau kai matu taki atu he atau tula tama fuata tama fuala tama a fine ko luana pe ni en atau tula tu whakaholoanga ke hoko atu ke he matahola hoko atu ke he matahola ono ke he mga hau pungi pungi he ko mua nei ma tau ma takai nanga. E ngā tau ma mna ki anga ke lata mai maam he aho, ki a manuina me ma whāla, ko he ngoi ni atau mena ko a ma mna ki atu ki ai. Ka heki ko whina tukai wai waka hake he whane loa, e manuina ta ma matari maka hake strike e mna pauaki, whai ui he ta ma matua. Pia me niwe anene whai whanangonongo mai tūmaua koi ki ai ma kapisinga. 531
1: VI

Mōla hai e mga hako o mōne ka hoko mātou turu kia mātou mātou kai nanga si fia fia fōki. Hei e whakanongonongo ke he tau lero rongo whakani ue ka hā ke lata mai mga hapongi pungi nei. Ako i noi tau turu nei ka mina whakatangi tangi tū mua e whai e tau lero rongo ni ue tau turu ki runga ka rea taongo. Kai whaka ue ni ka hā. Ha ko mai ki ke mou e te whakahauanga pehe nei ke lata ia. Mai te whanau ni ue nena nofu ke motu nei ko ni sila ni sia mamnaki. Ke riu maho mua te fua ki e te whakahauanga hea tau tūra leo taongo ke lata ia. Mai wala tau nei ne toi mai mua. Mua hingoa ni fua ki tau mena ko a mamnaki atu ki ai. Ke he tau mga hau nei ko e tau waha whanau bo ke tau ngahua whakamunga whawa. Ki a mnui na mwema whaala ma tau mtakainanga.

o mai toi mga hoke mawe, hea toi iau ma tamat kai nanga whakaue, owe tulu tulou, ki am tūra whakanongonongo mai, ki hatau tūra lea tau, ngokoe pie meni ue, ki lata ia mai, mga hapungi pungi nei, whakaue fōki, ki a lau tūru ne kua, a whangi to whakahoanga, ka mata mai pare lai ni awhike hako mai ki to mga au ni. Kum tūru ne amamna ki kia whakamnui na, po ke, whakawhia whia ki tau aha whanau, monu ina mai mawhala, am tūru tau aha whanau, tō liwa tau tūru ke whreveia, ke he whae te puka hau, Jorinda Hakanene mawe hea, tū matamu kai nanga kia, no no whaam tūru mai monu ina mga hapungi pungi nei, mu tūru kia.

whaleheati he tatoro pangi pongi. Along e tō na tāla ni whai o viku hai ki hatatoru a tau mumui pa ki hatatoru foki tau melanin an ofu ki ai ko whiha mutou mwanei tau ka ina ko whamafana na kai hako mga lili tō de mga lili a mwanei ki he hatatoru a motu kafu tō kafu mafana pui pui tō sino mutou ki tui te tō se mafana hai nei tau longa mai ki ke tātu ki whamafana foki e tau whanongo mai hatatoru a mutou ki hatatoru a leo taongo koi PMN 531 PI

ko leo he te tū kua whanau o ti ai kua mai he Island Pride moe rewa fuke do tūru ki he maanga kua avasere ki whanau mai ki halo tūru a tau fuata kua atu atu tūru mone ki ewa ewa atu ki he maanga kua hakupu kua tūru fuke ka rolongo mai ki whamawhana ha tau tūru a pungi pungi te kua tūru ne kua ala ki ta suesi ki eo atu ki hamutulu tau ngahuanga munu ina hamutulu a aho.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Tolu mone te whuranongo mai ki hato tolu a leo taongo koe PMN Niue. Kwa hoko mai te e mga hoa aluana ke mawehe atu mo e tuku hako a tawhuka we lahi ke mutolu ni tumau e whuranongo mai ki hato tolu a leo taongo. Munu ina hamutolu a aho ka aliki ai mo e hamutolu ka atau whenong atu ki hamutolu tau palinga hua, munu ina foki hamutolu a whahitapu a to lia to tolu ke whaleveia ke he tautu la whamahani ki ai, ko luana whalanisi pini ene ko mawehe atu a nonofo mo e mawhola.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I tell you how to tap on my Samoa, need to learn. Tell you for lama, my lord say for manuia. We see my lord for phone in California, le solulu, lois fulo me, lois fulo no, my lady matolitasi PI PMN, yao te roa. Wo fai lo le malo lo fa moe moe il fa iti tio ngal bien al malo le a se fe mai ai le lu te si male fa pilona tala de ton wo fa te usanga mo mo lo mana al minister au tupe e ye se swinga tele official malo e au fi ele fa au ngai na te konolo si fa ma fa fa po le AI artificial intelligence o le tu fa tsi o mata ngal bien ngam male av esina o le fa ita wa fe wa no fa ngal bien ngam O le li poti au ili ili le nei, ma le tu stala mta upufa upufaya le Radio New Zealand ya Russell Palmer. Pa mese tasi o ta so ifu malolo ina ili Pasifika, o le taunga ta tele, o le tau, o le ta yele, so isipo le faa mama ina, o le toto, o lo sa isa iti ya itangata ili le mawa ina, se au nanga faa mama toto, ito tono ili Pasifika. O se li poti fau mai le kenni hau New Zealand o lo ta wai o si le atu le numero tangata lo fia mo le nei au nanga na ilo le to olima o ngase ngase lo fa atali mo le masine e tasi. O meha Mitchell o se tasi e fao ngai na se masine fa atolu le vayaso in New Zealand o lo o ai o yatu na ia ave le nei au nanga ili atu koki. Sa unu ole li ita utaua ya Sir Colin Tukitonga O le fa'atū langa ino le au au nanga le nei e matua la velave mataunga ta tele. Ma o le waifu fōsili, o le yailea o se tau singa mautū e pui pui ali so ifu malolo ina ma le ngase ngase o le suka. O lo nofa fa'atani peani usile se tū langa e winga i paanga saunga le mu a le orcas, o lo ilo ilo ina pea ele atunu o le awayatu le nei vaenga o lo awfia i Amerika, Britania ma Australia, talu mai lama le taimi na faa vae nei le tau sanga lua fe lua tasi. Pa manisa opo le minista o atunu i fafo, e fionga vavasa mana i o Winston Peters, o lo nofu fa atali pia la tau mo se fau tuanga mai sui fai pa anga le orcas. Ina ua mai a se ilo ilonga Amerika, ili vaenga lo na lua po le pela tu ya te semo le tau sanga nti anei. O le laasanga lua le nei e faa moe moe faa malo si ai, le fe faa soa i o te konolosi tau militeri, i se tu langa mawalunga. Pai mele se opu, o lo matua faa utauta le lei le awala lo uia e New Zealand, ina ia mautinoa le lei, awane ilu maatu o filfilinga a sui patino o le orcas. O lo o faa ilua mai le vaenga le leipa, o fuafuanga na malo e faa ititia ngā ruenga o le aha afiai le tau o le soifuanga masani o tangata, livelihoods, a toa ema au au nanga lo lato faa o ngaina. Prime Minister Upo Camilla Bellage, o le tipina o numero ngā ruenga e fuwa isi pasene, o se tūlanga ele e fia fia ai, ele e sao, ma o le alea o ngā fo ilea di soifua manuia o tangata. Mala tala faa ai u? Ua faa ngai e tia ina se ali ipese la wiloa ya pene pati, ile faa solongo tangata la wiloa le lalulangi, wana maua ina le pine tau waloa mai le malo farani, o le French Arts Knighthood, ilana taleni o le pese opera. O se alo Samoa ma New Zealand, se tasi ala ufa ipese maata ina o le sole mio, sa ta ita ifo ile ata tifanga la wiloa o le My Name is Pati. O lo nofo i farani, sa fwile na launga fa avtaile ngana farani. Pai mai pene pati, lo fa amoe moe toi tali mai New Zealand masina o kuso, mo se fa afifianga fa atasi maratuma ita ipesi o Amina Edris i Wellingtoni, ili polo kalambe o le Manon, fa asolo ai lea i San Francisco, Dresden, ma Berlin. Samoa, talafona, o le neyaso, manu teleina la utapua inga, i inga pula i Maria Markelita tuu,
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.